0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ganyara halilu bay larihi. Abalaniego hon.
2: Abalichu gumbaribara mulogu nagu. Abanachibu ninigibu gwento arihadin.
1: Abatihaniego hada ge fariseugu.
3: Lewuguri lea digu balikata ile. Sinyati louna glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emeragun ilu.
1: Haniega tihibiri.
4: Ida leati ladagu niburi milaguru le ahin kafigu ulube.
1: Aba lube itinyila fani gu hada. Aba ya hali kuduni le meha mani hibe.
5: Agye buguya, kabarinye gubiluagu buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
1: Aba larinye gu.
2: Au, narinye hanie, logo aba lan profet.
1: Mahati yebe fariseo guhafie lulogu mani hila meha buguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye gu hong.
6: Ani asa hire le wagu bay harinye gu lagu mari gubanye la luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gueto.
1: Aba haniye go lagubrigo.
7: Subudi wamuti, lago wara la le. Ani marihi la dale lagu la hobai. Ibide tuon idalien la ariha le lubai. Nika la ariha gudubali. Alug da hamai. Wairi ali ganyala tilo na buluegi egon.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubrigo ugari ligye. Laduga ariha ganyala fariseo. Lago sun la ha fiero bai. Lago Jesus la Kristu bai habugu bala. Tidangnya haligili singuri. Ligi harinya gubai laga buri go.
7: Alug dahumai, wedi ali.
1: Aba itu haguar huri ulung ugari lemeha, mani hi bay. Aba harinya gulung.
6: Ariya gubai inari ni wong ligi buge bungyo. Subudi ti wong lagu kafi go la ugari lire.
1: Aba ti laniya gohong.
2: Ibini ati nu ahi kafi go lubai lumu mafi go la. Lena subudi rubai lagu marinya na meha ani guento arihati.
1: Aba ya harinya gulung.
4: Kasa ladig bay bau. Ida lesa ladig alu lari hagad nibu.
1: Aba laniya gun hong.
2: Ariya gan nali hong. Mebere sa gun tu nau. Kati ogo habuse nariya guniya hong. O di busiye tu ke hafalaru ni?
1: Aba ti hanna buni. Aba hariya gulu.
5: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi ti won lu agwadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubay ti won halie genti la.
1: Aba di laniya gun ugari ligia hong.
2: Niha kata ele buidi tumabay. Ibidi ya tila anu halien ge ya tila. Ani ariya gdala adin. Subuti timon logo magambo laniya buingi yu kafiko ti. Harugunya nu ahudra gubanya lun hamaha adigbali ligunda lagamba. Magambo nya hagili. Logo niyaba ariya gdati abagrige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi uliabi ugari le. Siyati hamuga ladugu ni kata.
1: Aba di haniya gulu.
3: Buguya san le agura hobo ibuni lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambu Jesusu. Logu buga hamani marihi itileme halare ita kwakdube. Tati le ladura guba iluma. Aba lariya gulu.
8: Afinya tibulago lirau buguri.
1: Aba lariya guguri ligelu.
2: Ariya gaba inu kata ila. Afinya naamu galuago.
1: Aba lariya gu Jesus ulu.
8: Ariha bali. Aule umo bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibu gen Jesus. Aba lariya gu.
2: Afinya tina naburemi.
1: Aba lariya gu Jesus.
8: Ni abi binyahu ubo wagun. Lanadugun irichaw. Lunharihi ha marihi banya. Lumalumarihi gudananiya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali. Hada ge fariseugu ha. Nyemba ye kate ile. Aba haniya gu lu.
6: Bariye gunyati lo agu marihi wama.
1: Lariye ga Jesus hon.
8: Lung hamuga marihi huma. Mafigo tung hamuga. Gamalumo kay hariye go lagu ariha huma. Kafigo hadu.
9: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bay Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya tolitu Lázaro le sandibe. Tugia to eser buhi bingin lo agung lugu di Jesus. Aba tamabi dagudu ni lau tidibu. Aba di hona ha bia itu nu ha aniaga lu Jesusu.
10: Jesusu, sandi in tiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu kate ile aba laniago.
8: Mama bai owe ni lebe ha sandile.

0: wagiye le lumo bay aba watilre uburugo seseria yin woudi lube felipe le apuriti habali ugani luago ti yesu kristo aba gie hada ye sede wuguria hame ha anuwa di hobaya kerusalem lu hateni ru lun le hemege rubaya fiete aba were de ruluma gasani guti felipe gadre irahi wuria ha mafuri dugia ibihete ubafu lumage bungi lula dimre ha hayumu lugugia atiri wei wonyei lige la tidre aba profeta hudia ge giriti agabu. Lea bien arihawa. Aba la nugu ni lubeli ti pabulu. Aba la grego ni lugu di guana regaluma luho bulao. Aba la riago.
1: La riha recibri sandu. Luagu ita relubala. Ha grego ni huriu la bule me beli ti le. Uburugu Jerusalem. Aba me. He dere giru ni honha mama bayi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele. Wagie hama sisteriana. Aba wayumra go lu bungyo lu midi la Jerusalem. Aba larinya go pabulo.
2: Kawagu hayahuha, iru da gudana. Aranseti na mama de gulun nagira wagon Jerusalem. Aranseti na ginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Kaysiyan wamane larita go aganyera. Aba wigiruni. Aba warinya go lu la dugun wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye. Aba waranseru. Aba wawdi Jerusalem. Yin duti hada ge afinye te wama seseriye gya, aba hanigo ni wa agana wa lube aba chipure na giri te mnason. Luha li luma ge lafinye ron luagu Jesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresi birunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulo hon. Aba labahe da guni sun kate ile la digibay bungyo li da gen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimre ha luwago luweiri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
3: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatiyan logu lun tila la sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua ali hon luwago arufu da haba hon sun huriyo ha ganau banya li da hageir ha mama banya huriyo. Luma dugu hama gasu logu le mehe la rinya gubay Moisesi. Ani a rinya gabane ge hon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga, hondara gubate huriyu dame leha subu diruni luagu shiluha di bulan. Ani hakati le lubay badugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo luagu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali honguari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa ruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma da gwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumushu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
4: Uguri ya Israeli. Itira wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uriba luagu wanasiu. Luago liluru du Moisesi, luma tuagu templu to. Belugu da liga grigi ya ha mama baya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
0: Harinya gubay itara, ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigi ya eiba agwena. Aba ti harigu du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe templu. Aba hadoura guni bena furese. Hafara liye be hilagubu. Lige la chiliru uganu lu gumada. Luago chagagu ala sun lile na uguru Jerusalem. Aba ti londaru niya gumada li sudaragu hama habutigu. Aba la chiliru eiba guina le yehi habay grige. Da harini gumada hama sudaragu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. abati layara fado gumada, aba larga duni pabuna, aba lagura guaga duni lo bien gringri, larigia, aba larga da hakate ilan, numa kala lidurube. Amu yagoina regati kate haria gugrige, siante gufaranda la gumada ni kate la diga arintu ni le hadigube, aba la niga gudini habion suda, dale hatilribe luago tani mune estepo. Aba hanigo ni suda ra pabulo oyu ohena lui hafaro ni grigi ya hilago bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi aguwa rahena.
5: Hilala!
6: Hilala!
5: Hilala!
7: Hilala!
0: Dala ya behadara ale la pabulo muna do. Aba lariengo lugu mada ale hou bai suda ra.
2: Gayala tinabimre habuma.
0: Aba lariengo gumada lo.
8: Lariengo di tibu griego. Mama lubai bugu ya hiptu na. Le meha digibwe aba mabuchu logo aba dana aba lanugu gadri milu guguri ya kafara hatinya lido flos magaire watu
0: lariye gati pabulu lo
2: mama au kuriyu au tarsuna aba folasu weiri gutisilisio adiga ba folese inu lumbigiru nina lunadimure hahon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu loago estepo aba lichigu seini lo luho buhongrigi ya luhama nisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero curio, aba la riego.
3: Hechos, capítulo 22.
2: Ni duhaño, nagubrigo, agamba humay le lumbe nariego ni hon, no igniegua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chaguagado, aba ti la riego hon.
2: Curio au, sun sui nagubay. O burgo Tarso na lobo ago Silícia na Gurahoa, já Jerusalém na Weirida, labugue em larufo da Hagamaliel na Turiha, uarati larufo da Haluma Halurdum, Waguchagu. Houchati na sua da Lum, neseribidu Lubungu Tausun Nanigi, Keigubeirig Ligabri Hadigni Ugunhebeio. Au, Eibahanumutia meha Lanigo Cristo, Dari Nafaraguninha Hilagube, Barugua au Wagunia Hamaurinha, Furisum Rugum. Gefenti fadri inyu timati hausun habu tiguhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya luago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri regudininya. Gama lumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariangu aba umala lenu, Saulo, Saulo, kasa wagu baibahana? Aba ti nariangu, katabusa nabureme? Lariangu nu, Jesus le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugo ngaligia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habai nu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme? Aba lariangu nu, saraba baibaluagu buweyesun damaskon. Nyen balarinha gua sun le lumba i badigni bum. Keiti marihin gu dalad na lumba i buga larugon galigia. Aba harg dni ha numa banya nuhabu dari wachuldino damasku. Nyi aba bu giri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma le lurdu moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chuldiru aba lararamu nubadu. Aba larinha gu nu. Niduha saulu. Ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihini. Aba tilarinha gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma ge binaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, Badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba lariengu nun friba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariengu bayinuagu lida flasule. Aba tinariengu lun. Nabureme, subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinyabanya buwago furisun rugu. Baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimureha bay buwago, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragun ha afarubalin. Abalariyagun nabure menu. Baiba, ladiga nona habadi budise apurji honha mama banya huri.
0: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apurji honha mama banya huri yo. Aba hagumestero aguare.
6: Apara mehi lagu be marija tilula bagere.
0: Kaiti hasigiru aguara ha. Achiha uburi hadairago. Achiha kaliki inyo le hagai. Aba laringo gumada lo ladaruno pabulo. Habion sudara. Aba lona ha abeiche lun ladimreha. Lo la subu di runo kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habeichoni. Aba laringo pabulo lo habuti sudara leyembe.
2: Garichatun san lun habeichun aba wigri romana magusera gudunga hamai.
0: Dala gambu bani habuti sudara katele. Aba lidi aringa lo gumada.
7: Gouni kibate laule lumbai badugani. Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo. Aba larinya gulo.
8: Inaru ni logo Roma na ba.
0: Larinya ga pabulo lo.
2: Aha.
8: Faye itina saragu sensu lo Roma na na.
0: Aba te larinya go gumada.
2: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo. Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada. Da la subu diruni lo ago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busie lubai gumada la subdruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hamaluru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu. Aba lichuguni hagibugia.
9: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago luru dugu hagia aba laria go hon
2: ni duhanyu harumatina nasandira go nungwa legibuge bungi chilulu mu bejule
0: aba ti launa ha ananiasi fadire le inyu timabe lu hagayo ha hayarafa bayenye luago liyuma Pablo aba laria go Pablo lo
2: lagayo ha bungi wago biangwa tigibu buguya le nyumbia nyen lu bagusera gudnina ke laria go ni lurudu kati wago bagayo hanwago adira go lurudu.
0: Aba harinya guhanya imba yalo.
8: Itara niyasa amba nabu nifadiri le inyu timabwe. Le lufadiri buingiyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
2: Niduhanyu, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe. Ladiga tarinya hain lereru mbungyo. Minyera gobei le aguma diha bai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibiri hanya imba ya. Hibiri hanigu fariseogu. Aba larinya gu lo umala liherete.
2: Niduhanyu, fariseo au. Hada gnetnya fariseu na gubrigu ani hagusera gudnyadina ladiga finye na luagu hasaru balahilanya didagne oweni
0: dale lariya gu bali katele aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu aba lafare ne gu adamurini ladiga hariye here saduseu gu luagu masaru balahilanya didagne oweni huwati yenege gie angeligu ni sifirigu ahiti fariseu gu afinyete luagu sunkatele. Harin cheti sungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harin agu.
7: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba te launahanya, lisudaru nigu, lung. Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lungu.
10: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di gula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagu bayi. Aba hafin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyago.
1: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia, Amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga. Hariyaga melu luagu lu timala halig duni luagu duru le ichi guba iluagu habusere harini. Wagia, aransi waba lu wafaruni lubara gila chiliru.
0: Aba la chiliru kate ele labu lagambu li base pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gede ilu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara, aba larinya gulu.
2: Baruba irahu le lumu gumada, anihi kate ilu ti larinya gunilu.
0: Aba lanigani habuti sudara, lumo gumada aba larinya gulu.
7: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigani irahu le bu nyahu. Anihi nige kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada lu habu irahu ligia. Aba lanigani lu habu guhama, aba larinya gulu.
8: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lu.
11: Beluma ya huriu, lido uwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege halugiduni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginye, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguba. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maikiba ya la, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, aringa ina ligia lun, lumaria gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gusudara, aba laria guhon, luharansaru bian san sudara luhaudi sesaria ebo, uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha tautia efen. Lo hodi la dengre nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo la wairu pabulu. Ruli ge dimure lo hachilre guduni pabulu lo mo gumadi matefelisi lo magadiye. Auna hati aba gara da hama, la rien heretida gara da tuguya.
8: Lo magiento Claudio Lisiasi lo gumadi matefelisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga maligebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale na subu diruba ni logo Roma na aba nidi au ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse runu na subu diru ni kala liduru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyo inyu tumati. Liduru hon, logo tiburikate ile luaguti haluru du. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubo, ni ibini lunu ladang runu. Ela chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyo lunu hafaru ni hilagubo, lige lebu boi nauna hani bun freze. Aria gadi nagiye honha ichukume liduru lubuma la haransere le ani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banya sudara guti ha hawagu bai gabayo aba hasigiru ni hawoye sulo pabulu dale hatilu ribe seseria aba hedere gerunu gara da luguma demati derege hamai gie pabulu Aba laliha no gumadi matigara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Danti le la subudriubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
1: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu no pabulu, tido palasio tomehe labu no gubo erodesi, hao onigirutinya.
9: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadirile inyuti mabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiyan. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru lariyaga.
7: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereseti. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. aba lubai ti wargi duni aba yebe wabuseru wagusera gudni lau ligaburi walurudu aba ladara gumada lisiasi lugo nyehi aba lagideru ni wawe lau ere aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru lutila hayabi bumo gayarati baligidni paulo subudi bamugai inarini lwagusunka tele wariyegubai lwagu
0: Ariega teginye huriyo, buri hayen banya luwagwe narani la sunle la rengo bay teretelu. Aba la diga gomade matisaini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la rengo pabolo.
2: La usun nugunda na dimureha nwegin guwa. Bigibugin la diga subudi nani luwagu saragula iru mubawa gusira gida lida fulasule. Gayara tibala gida ha ahen inalini luba ile lumba inariya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi, madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guaga danya girigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglisi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larige atiri da nao eibuge amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma luna dagara gudun lubungi. Nadugia yebe kata ile tempulu rugularige na luma dagwagudun nungu wakei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyei tempulu rugu. Uwa tinya sarago girigia nyei nichagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagwa hongu waja. Lun harinya guni le lumba ya harinya guni. Ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibuge nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulo luwagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arinyenge inaligia.
1: Nagusara gudubay ugurile, dame le lachilinu gumadi lisiyas.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu usesaria, aba lagura gudun luwago pabulo lula dimureha lun luwago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luwago ibagari le richabai, luma luwago agadaguni unguwa, luma luwago ti weyu le lumbai lagusara gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dago felisi, aba larinya gulun,
1: Bai bayeb, damele gadani na naguare ya babu wago.
0: Agura batia beginye felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luwago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businye la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
9: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irueweyu lariya, aba lamude irun cesariagia lu uburugu Jerusalem. Aba hachilre habutigu fadirigu nyehe hama hurio, hawerigu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese luma, lun lonaha anugai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu te luagu sesaria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
12: ligia luntz lubai hodi hawa edugu timaba nya hida agia sesaria uwa ranuma. ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru gayara bai hariya guni.
0: Widiri gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribudu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudu, aba launa haluago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo, siyati harufudu ni luagu inari ni nale herinya gube. Aba ti larinya gu pabulu lida la dimure haluwe gye guwa.
2: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwe sesari.
0: Kaiti busien la fesu ti lerene rubuidu hama huriyu, aba larinya gu lu pabulu.
12: Busien ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyeyi.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
2: Ligib ganyad na lagusera gale uruwe romana, lenyen lubay lunti la naguserun. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gid na duru hon huriyu, ayadigad na lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegnye, mebere segunti na nowe, ayin uwa lubay nikata lan na inarun lidasun le arinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuria atina lun uruwe guanarugu la agusera gadana.
0: Lari giyati, Layanu hafesi tuhama lani gu kabala la diga, lau pabulu, aba larinya gulu.
12: Umuri ya hadba lubai gia luuruwe ila agusara gudabu, baibuga luuruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu tilagusaru pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
12: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, ru tinya habu tigu fadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni, aba nariyagu hong logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimraha luegi ya gu. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dilutu nadaa. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira aria gati pabulu logu wimwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele, Aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kati ilengi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agustu sasara gusara gudai. Aba nariyagu lu lasigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agustu sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu.
13: Busenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
12: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habu tigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi ti luago pabulu, aba lariyagu.
12: Uruwe ya Agripa, hama ugirin haa damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha guwariyaga nu lao saragu eregu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata luti nabirahani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigibali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa, lu balgu daguni nyi laamga kabala nabirha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti, Maria Gugau Kala Lidunube.
9: Hechos, capítulo 26.
0: Abati Lariego Agripa Lupabolo.
13: Gayara Tibadimre ha buegia gua.
0: Aba Lenurene Pabolo Luho Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Hellariaga.
2: Owe Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanuegia gua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun Kate Leringa Hamalbe Huriu Nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liho hasubu dirunina, ani gayara tihamuga haniaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigini lenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha laniaguni hon waguchagu. Duhusugu bay duhanyu le hadiga wagun bay lirahin Israel aguda batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bay lubungiu, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum, urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungiu hilanya. Auguanaregu harita guatina meha luagu luntila nai bahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hada ange lanigu bungiu furisu nugun, lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun italalubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badegi nyate uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate igagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gweto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagudini hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu, ferudu na walamu ga hafigon, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungyu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninya gatina hon, lunhasakari ha lidage hafigon, lunhagiri budun lubungyu, lunhadigin kata ibuiti, arihuwa lamu ga lagu asakari hadun la, lariginya, abana purchi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri haluwe giegua, aba larinya gufesitu,
12: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba lariyago.
2: Malilin tinao, gumadimati, inarini le nariyago bai. Aniha uruwe agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le haniyago bai profetagu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Abalaringo agripa lo.
13: Samina tibusa, ba fiena gduba dinan la luago Jesu Cristo itra ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mama rigu buago hauginye sunha anyaha banyagamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ye larinye guni pabu lukatele aba lasaro uruwe saraginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yu bayanye aba hadin runyengia luha dimreha luago katele harinye gati hamagwa.
13: Wugirile, madiginti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie, mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba lariyagu aguripa lufesutu.
13: Lunhamuga, mamuria hala wugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligira wagudin.
9: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye gien arisitariku wama le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watilere sidon. Lida fulasu legea, buiti lausere ni huli ule gumada pabolo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu gion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watilre fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabuge ge ugune lu aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dan le, feri di wamali suwe meni giluagu wa sefiru bala. Kaiti sigina di wa lubai saragu da meyiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariyago.
2: Wugirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wa sufri ni damichile. Ani feri di wamai walagu, gamalumu, gagura sukuma, uobe niaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu arie buto. Launa ha bungu yu le naburemu. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu. Manufu de daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesai wa Augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu yu. Suha tida ba yugune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungu. Ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bien de masu wo luagu awo yesun. Parana haya diwa anduratiko. Labare inha meme yadu agaraba leligia. Amidi ariabo. Aba hasandiragun madulugu luagu achilreina wanya lan luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere. Wei said metro. Let the Hanufu de Loi Habugushu, Luago Dudu, Abahaguru Gadru Onguru Tuna Gogunim, Abahagura Baha, Laruga Dulo Idihari. Sunti Dale, Ayahati Madulu Saminaralu Hesefura Guhongwa, Lo Hanura Hatida Gogunim, Abahagumesterum Arera Gudon Salufu Duna Rogun, Adiga Kama Hagura Onguru Tigiru Gugia Ugunim, Abalawisaruni Pabulu Habuti Sudara, Hama Lisudaro Nigo, Larenga Hong.
2: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba lariyangu pabulu hon sungubay, luhegi, lariyanga hon.
2: Binyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere ikun lun esefuru. Choro numuti hun luagu uwa bainla ni yaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu baranahu luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di baranda. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubai. Aba ti lariyangu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu luma buritife ugune. Itara lin hachiliri sungubay muwa rugu sefonyo.
9: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sun wagi laru beya. Ligia wa subudiruni lu wagu malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha ganoba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbuwatu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagu. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti. Lichugu nyenye bewatu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
14: Mosuabala vugiri gafara hati vugiri le. Lausun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. masusere duti ni katalon agora batianye be sungu be lalu duluhobo o labri hala hilagu be lilu wagu hagura baha dale harihi lwagu masusere dula ni katalon aba hasan siru ni haritago aba hagume seru arinyaga lwagu aba la bungi opabolo yarafa lufu lasu lugia yenye lufu lasu aba wugiri le woritu mabe lida sun ubo ligia publi oliri be resibili mutu wa lubion Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rung liyati luguchu pubuli lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lubungi luwago. Aba lichugu ni luhobu luwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sandi tia halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Dala tilribay dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe megeribay won lun wawoye sun. Larige irwa hati wawu luwagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba watilri uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyei. Yengi ya wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watilere lido liriru udele giri bai posuole. Yengi wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adengruti ya lu habu ti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu, Labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma diga na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige haligida gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, Ladiga madari hama niduru le lunti na faruni wa hilagu bai luaihi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna gudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimure hahun. Ladiga luaihi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, giragu lau giringiri le.
0: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grigi le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire ha hon, luwagu laruwa iha bungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luwagu Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri, afiyate luwagu le larinya kubai pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba tilarinya kubai pabulu hon.
2: Ligia larinya gubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya gamay hon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uwa bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun ka lalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luago ona halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
0: Dale lariya gubai pabulu yitara, aba hodi gua hurio adimure he na hama gua logo katele rede te pablo bia irumu dayare te tidamuna to laha ya habon recibe lumuti sunha yidu be arihe apuriti ati logo la ruhe habungi lo lo furago arufu da ligia logo wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalun.
15: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
2: Anaha ao, Pablo, naburan yo gara da to hon, huguya lani go bongyo, ha aga nauban yo burgo Roma. Aba esere bitutil no Cristo ao. Anua dira lumuti na bongyo lun, lani batina lan apostolo. Aba launa hanina, luna pulitia ni uganu lago tia salvaroni. Subudig da lumuti bongyo uganu le luma ge binaru, hadan ge profeta go luma tida lereno. Nyun biti asalbaru ni ligia won lidangi wa bureme Jesu Kristu. Keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le unbei laguara bungio nun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubei tihun, huguya le aga naubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriu furumie, Lariginye ha mama bany huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagu de ninya bungyo grigia ligibugin. Lau hafinyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
16: Laricha gua bay, lau la fiyeru labaga di duba.
2: Ariha lumuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lago bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lago bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le weiri gubai, le moweda dibai, hau duraguarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni. lau kaku duragun lumbu likate le ladigubai. Lubara gi hamu galun la le adigubai likate ligi hahu duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubara gi hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tia wuginya kate.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Firuni la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfli no hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uati ferud na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lariangu baibungu buidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luigi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia, adigai.
2: Romanos, capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gadabungyu, danle lasia diruninya ha digibali burikate ile. Buguya tile ichugube, haduru, ha digibali burikate uribatile, aniligia meme ginye badigabe. Harito gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon. Luba me lueyuri a lagusera gudun bungyu. Da me liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay. Lichugubay bagari magumcha di honha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lauha digni le buidubay sunwada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricha la baichu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubalin le buribabay. Hon huriyu furumi. Luma ginye hong ha maa bain huriyo. Ayen ti hong, sun ha adigba ni le buidubay, lichugba bungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hong ha maa bain huriyo, lugundu aban lala negniye bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya, ibidiyan uga li lurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogud ni loe lurudu ligia. Hatia figon ha banya, lao sun subudi ha mani li lurudu Moisesi, lao mewe ba lurudu ligia, hagusera wa guda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe mitida hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ayin apulichi abubayi luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ayin arinya gabubayi luagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani kamege badigay. Ayin yere guhabayi guwari wa bun kamege biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubayi. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uma bungu lun le gufuruma bay la le luma bay. La diga manigun ti wani kata wamagwa nyahun ubogun. Sinya bay gin wanigun ni kata yagi. Ahin gaygin wabay gadaira gun lun ti gufuruma wama lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyaya sarago grigia la diga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo kaysi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobay uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun dameka le barufu dumbali hagibugin sarago grigia. Luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibuge Pilatu. Busente na lun bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kaba lan uago laden hoa bun, darili yabin wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua diru bai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubow le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu, capitulu aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habayi Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adai rubai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun baso.

0: kia, lula kiribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le makura buni vala, keisi la chiliru hiberu ti ariebu, aba meti lagum tu cielo lau aba lanare me ireini, rurugu wakuda le me watu gemeti sunkate le lidambe, keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara, lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungiu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi humetia. Logu la gura ba harugien la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiribudu obowogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichugu ibungiu lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilan tida gie, hene guti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yung hise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni gigua huma hungua. Loi hea yedu nun girigi avuriba tinya. Igira gudei arufu dahani le inari niti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fiko hua huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuingio, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu ala wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalien le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere haboti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibu gube lidan luburiga. Ibidia tilun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigo, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu haboi hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingio. uguchulu naburu habai hu aguburi gu lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibe lumage frume tida naburu habai hu ni bure inginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbungi tida hanigi lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafu misi adala ligaburi ubo hu niburi kata ile lida mbo ubo ahinisi ya ubo hu misi ya tibungi uguchili hu Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu buri sun luriba la yuma ha, grigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu dulu li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, La susra dube itara lun larihinua furangu logu mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Na burha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logu ibidi la hun. Ani subudi humuti logu sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logu mama la Jesusu Kristu bay. Hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logu Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahin hatuka itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya anihi sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu alan.
1: Primera Juan Capítulo 3
2: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu du gili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla lagidaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu ingyo, lulagrin chaguni luadiku marimafi. Uwati niya ba le liru buingyu asigiru ti lidan figo. Logundu, anihe ibagari le lichuk bay buingyu lun lidan. Siyanti la sigiru lidan figo, logundu liru la buingyu. Subudi wati katanya la lirahin banya buingyu lumo katanya la lirahin bay mafi. Logundu frume gwerugu le madigun bali le buidu bay o misi ha bula lun lidu he luaygen Jesu Kristo mama lanigu buingyu. Aniha uganu le Hagambu bai luma ge furumi eti da. Luhinsi egua wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubai mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage waige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bai kai. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ati ya waduhe yuloege Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago. Vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Wari timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari run wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luago. Logu lichu bai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong hagufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifre sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Ni duhe inu, hinsi eti anu. Mafinye era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ba i grigia ligi. Agamba tin logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidabe, sigu lao lani mafia sifri le hadabe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubanyo ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani kubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi yegili buingiu lu. Lugundu isi yani buingiu. Arufu dalumuti buingiu visi nye lun lau launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi nibai. Mama logo wagia la hinsi habuba ilubu ingyo. Luago ligia la hinsi habuba ingon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi yediwa lubo ilubu ingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wa. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubay. Lun buingyo. Aniha lebu begayara la. Wachoru ni logo. Lida yadiwa la aba luma buingyo. Ani lida yila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu. Wong. Wagia gwana rugu ariha wa maa liliru buingyo. Harinyaga wa mwe luago lula la salbaro nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubwe luago liliru la buingyo hesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lum buingyo. Isinye ni buingyo. Ani le abagari dunya lida isinye ni La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wa bagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isinye ni uwate anufude. Buga lumuti isinye ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsinye ni le tima tima ti lida. Hinsinye ti buingi uon la diga visinye du lufrumi. Ahin arinya ga abagrigia hinsinye ti buingi unu. Ani misinye ti libiri lun jeye ti grigia ligi. Lugundu ahin misinye luboy libiri abagrigia lun le ariha lumuti sinye baige hinsinye la buingi ulun le marini luboy. Rula li kristu gumadi le uon le hinsinye abuti lu buingi u. Lun tiginye isi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sun hafinye banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ya la buingyo uon ani adiga wamoyle lubay bay, hinsi nye hama ginye lirahinyu buingyo won. La digun wale lubay bay buingyo ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote la gufuliru niwa lugumadi. Lugundu sun le liray bay buingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu Jesusu lan liray bay buingyo ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinye ti logo lirau buingyo, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lirau. Le larinya kwe buingyo, logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin boy lirau buingyo luma, anihin ginye ibagari le luma. Ahi tile, Uwa bayi lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bayi luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni jitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda lagambu badiwa la. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingi wa furi edun subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. ahen ariha aba grigia logo la dugin la aba libiri aba figo le mama lanin oveni lunti la furi dun lun buingio aba lichu buingio ibagari lun grigia ligia ani hin figo lanin oveni malati lo la furi dun alu buingio logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lanin boila oveni subuti omuti logo grigia lanle anugu balin buingio kaisi logo chiri Maibuguti lidan figo, lugun du konugi lumuti liroyu buingiu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lanigu wama buingiu. Logo labugen yanu lan lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti omuti ginye logo, nyibu halilan liroyu buingiu ubo wagun. Ani ru halilan gufuran da wun. Luwa subuti runi buingiu le tima timat. Wabagari dunyan le tima timat lidan aba luma buingiu. Kaisi lidan yendi walan aba luma liroyu. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsetu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga inaru nile titabwe wanigi ani le lumbwe wama baila sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime areini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Loi heferi diruni le nyugui boy hun lida agen huwa digmari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarugu boy. Furume guarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahen achilu raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
3: Turuwa ligara da Apostolu Juan.
2: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobun, numada gayu, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumurago lubu ingyo, lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibun, lida mbaibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loegin Jesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uaragwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranhunyu uaragwa luma inaruni. Numada, hinsieti nu buiti bouseru lidan servi duni le badugubai hon waduhenyu loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abaguda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Aduga bai flesi le nu Idero go banya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii esun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibide habumanya lubuingiu. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida la purichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempu lu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inari ni lale warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubui, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, la ulona hanilani angeli lumon, lu la rufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le la rihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti la liho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
4: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagu miserunda. Vima ligia gueto ani Lelo bayi liabi, luma gien hamagi sedu sifirigu haligi buge banyak lala nalaruhi. Luma luma gien Yesus Kristu gefendi le gunfuli bayi le frumia bayi asaru tulida ge oweni ani gabafuligi ya hawagu uruigu ha ubawa gubayi. Hinse tu alu Kristu ani cibala dua lida ge wafigon laulita. Adiga la dua uruigu me luma fadirigu me luma seri udulun lubungita le meme lugu cibayi ruala uirigu ni luma ubafulun. Lusunda itarala. Anite Kristu duwerigu. Harigu bai sungrigi. Ibini gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bawa gubanya luagu. Itaraluba.
5: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinia la ino mungi ule suntika pafu. Le mima bai luma gelubare gelaguma sarunda. Mima ligine guento anile nube iliabi.
4: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
5: Aburga boi sunle bari hubai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu ligili si tologo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
4: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. rain ti lumala li kai li rain lei bugun duna wait nyen ya no sedu aruguma li da lohobu le lower nyen yo aba e fei gagiri tu binya gotamana afri du tulimu lugugi amir he tiligi bu kai weyu da le las du lausu ler da na ri bali aba nabur haluba du lugudi kama hilade gamalumu aba laguna lau lohobu le lower aba lariye gumo
5: manu de dagu aba au fuumi ti bei au abu mwoni ani le wima bei ilat na meha kamol mwongu ya tomi wa tnalu sunda ani iligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha bei hilagwanyo aburha bei lubei ti le barihu bei le gweto bei lume le lube la susirado ani hal hanichi ube sedu warugu maha barihu manyali danu obule nowene luma sedu lebu sanu del ugol sedu warugu maha guia sedu tani ligilis angeli sedu ti lebu sanu delu había sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
5: Bobur ha lo ángel le tira biligil histo Éfeso bo. Mania ga mejon. Itra li anaria go. Aule hau bi sedu waru malinda no bule no we. Le ni e bu go bela ban na wa sedu le bu sanu de lo le gol. Subuti muti son le hadu go bei. Subuti muti le tera wa di marinu ma gurasa. Ani subuti no muti lo agu sinala hafa uni hau ri ba mei. Subuti no muti lo agu hoche bo humanya la ha ari go mei lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagie. Ani dari huma li luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago li na huwadi umari nuago, mabucha huga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, hadiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre higabu. Lausun lira, luago nye hufule se iliere gu kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate le hadigu bei, legia iere gu bei no.
0: Le garige iri gu bei lula gambu, agamba leile larinya gu bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
5: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti gu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei legilis to esumiru na bong, banya game hon. Itra lian nariago, au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bei ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ya hama haariye guma ya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi fiu hada gya furisi lugun lulocha wagunu hafinya sun hugui. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe, aba menichi uni ibagari magumu cha titi hong, hafai iruwa hame.
0: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubong. Baringa mehong, ita ralinga nariya gong, aule gama baru efei to gagiri bong, to piango bong amana. Subuti numuti ngiye lwago lida la fulaho le nyin lubei lala na larui hama mafia hagana wo. Ani lao sulira, numa meme nyedu, nyiru humangi le hafia nuago, ni ipi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaho le nyin lubei. Le nyin lubei laguma di hama mafia. Gamalumo, ani burikate hadirga magunta tina lao. Lwago nyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalako, Lulafigo guduni Israel na lao heidi egi nile adagara guduwa ti honguwari Luma luha bagare do lida ahoru hani Anyahi ginye hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruda wa Nikolai te guguma nye Ligie lupaiti asakri ya huma Ahi madirga huma iter nidba huwa huma dise Aba menagainta guhama gurige hadiru balibu li kati ile Tau efein to afru domo ni imbulu mginye
0: Lega rige iru gubai lula gambu Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis
5: Le aganyi ruti, neige tutu balida ge manale aramu duwa nyuba ilon. Aba menichi gong aba dugu na ruti lon lau aba ili isere buruwa nyuluago le ibige tini kaa on lue dige lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi listo tiatira bong. Baniga mehon, itra lia nariya gong au le lirau kungiyo le itra bai agu kei watu ge meti. Le adi nugudi kei bronze le ircha wakuwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, afinye, Esere bitu lau haburasu, subuti nuhuti nye lau hadunye la kate buiti huwento lwe meha furumi. Kamalumo, ani aba kate gadiga magunda na lo agambo no hesabili to ari ngo lagu profeta ta ani mama ni lo teye do ne grigia la utaru da ho nani gulu haga no lida a holu ni lo malu hegi eini ni le daga re du wote hon wari ruhat na da to lo ta sansir ni tigabe mahagi lo tigiro ni ta holu ma ni nar hao lagu nagru gudaro laga bana ru hon afara wan nani me tirani ama ha gabar ha pan yatuma Nona ba sufri ni hawago, ahi guberi gihigir hatago ni kate lebre tadagwe. Italaluba ta sufri ruli suni girsi, la usubudi nani lebe aritago ni, luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hidage segule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya ruhu dahani ligia, machili ni yegie asufri dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adega mene hamei mele na busa rube la dugun dari lumo lebeha, nichi gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma deru ni nechami guri la ubadu lani na guma diga nile lauti gurabu. Aba mehamori guta guni kesi sauti rule lauti mo. Nichi gubongi e warugu mato lani na binafi hon.
0: Le garige irugubo ilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
5: Baburi haluan en le tita me ligi histo saro disipo. Bania gamio hon italia na niego aule hau bilani bom ju se disipi go hama se do waru. Subudin muti son le hatego bai. Subudin muti la hilani hinya la la son ari o wala la guniva huma. Aga gudu huma ruhuma eri lubri katele ani ngo ba lubare ge longwe. Ari ga nale lo agu muwala na le hatego bai ligi mu ge ngungiete. Harita wa humai lubai telaru do be hum fala humai asakri ha hugu yame ano magago to nit bahu wa go ke liya bi aba hu e to libi on ora hum la son lira anya fiu guri ge hagana go yisar disi ama da se go hamagi ru hatar go hagiya e go go banu ma tau do go tharu to la duga tu ti hum agani rutiya adar go bada go haru to ani magida ru lubai hiri tita ge libro to lani na ibagari magumu chadite Aru darugo nubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi yoluma hagibu ge lani angheli.
0: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu angheli le tida me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia nariya gon, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayera tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudin muti sun le hadu bai rodi na ba benna da ani higi bugi le la se roni aba ador dadu la sun lo wala here adu ga da ga sun la nu bu mati ani bu fli tu no ma na dugu balu ha ya bi la ni bu ma fi ha ye banya hari bu ma ya lo bu ri mama ani baba ga re dunia kai si la ni bu ngi aba me na u toro ba du ni higi bugi lu ma su bi du ni lo bu ni la nu muti ni banya isi ti no ai da bu ma le nu ma di lu ga gura su ma Iga narei du badu lubai, lue litani ocho wagune le nubi liabi luagu su upou lo ocho wagune wa soha upou wagubai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nichi gumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigia ya men nyingi, abe managuru du ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu du bai nye iseri niri hawago.
0: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu angheli le tida bai ligilis to laodi isea bon. Baria game hon, itra lia narinya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bibungi. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hube. Tili gube hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu na megiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuni hon lo hagai ha golu le afun howa li lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gin hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ara ne lo hichi ni le don hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvo da hao hon. Ruti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, hau ligye me numa. Agañero tiña, ni chico bobaro hon numa gualago lala na naruja. Etra que na gañero abananyoro luma nubu si luago lala.
0: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba leile la rinya gubay sifirisando tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
4: La rinya sucata ile, abanarije aba bena darago cielo. Le habitu mala lile itere bay kei tumala lifidu, le buga adimure habay nu. Aba lari yang guno.
5: Wariba nyaho, nana kudali kate lebre rubi la susre don, lari kien buri lebo.
4: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu si firisando. Aba nari hi aba lala naru ihani, si yelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyanyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hatu kei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala uru iligia. Ariha etna wei gadri lala naru ihani, nyenya nu wei gadri wei ayamutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uru iligia, afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenya ikinye abakate ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harungungati. Lamida wa, giyegwa lau lala naru ihani, Nyeye nukadri kata ya gabagaritia Bui lao agu Dandu hakibuge ki hanagage Lefurumi ya tihadage Itara liye kei aba liyu Lehabiyama itara kei aba bagasu ugiri Leheruwa itara liye likibu kei hakibugirige Lehagadru itara liye kei aba agila ahamahati Gadri gubay hagia Sisi ngarino iluagu kara aba hadage Bui haya lao agu hawagu Dandu bogu digie kei muna dage habiti Weyo guari abu hau akuwaraha
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le bima be luma ge lubara ge frubi titan. Bima ligia weto anile lube liabi.
4: Sagte hichu gukata ya gabagari tiha weri guni inebesi lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari be lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulu bungyo. Lega bagari bay lusunda. Aba hichiguni hari di ligibugi. Aba hakuwa raha hari nyaga.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubay sunle anihi bay.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tena boi lula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
4: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna tilula taharu nu libru tuguya. Nilula liyanu. Aba tilarinya gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru nu libru lumalula heiri dunin sedu tiseyu.
4: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugugia, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadagi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hesari widulu wabungi ute luma lu hagoma diha ubowu.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyahagia. hama woya ya mutu hagi nyenya no miyo no miyo no angeli hari ga law umala li hereti
9: juu ti ba fu ni mai risi ni chua u no meri wele wele ni mai neva se no ma tei du ni lu mu le afaru
4: agamba no mutu ginye hari nya guni sun ka te le du bai bungu sel le mur gu bai le lap ge bai muwa lu ma le baran habu lu ma sun ka te le li da bai bu
9: rua la tei du ni neva se wele wele Luma bafa dule nyumba ino lala na wewe luma lungu kumu kusula
4: aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia
10: itara lala
4: aba hahu duragu wei gadri wei ya motu hagia aba hichu wei gunilu
1: Apocalipsis capítulo 6
4: abat narihi dalela heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye kwa aba hada ya kata ya kabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wa yuhuru
10: igamu
4: aba nanihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da laheri duma limudu libia maseyu aba nagambu laniye kwa hapia ma kata ya kabagri tihagia
10: igamu
4: aba lafri du aba gabayu funati aba lichu guno ubafu ulule warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu La gida runi daragi le ubo wangu. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru wa seyu. Aba nagabu lania gu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
10: Igamu.
4: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu lania gu aba umala li hamida wage kata ya gabagari tihagia.
11: Nyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sebada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibei garaba tuma diwa imbaidu.
4: Da la heiri dumba li mudu ligadiru seyu aba nagambu laniyegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igamu.
4: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bai lewarihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima alugu handari metia hau bogo kumaya. Da la heiri duma rumudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wa kumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hakumfuli nu luma Hesu Kristo. Labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti.
12: Waburi mesuntiga bafa, darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lau hafara guniwa hilagu boi.
4: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara wagu ni akoi hagi. Nida le narihi bai aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara baganali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu cha kusielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bai wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu luma lu dubu.
13: Hei kuwa huma wa wabu, haramu da mama wa lu lalini le wubu luago lala. Luma lu ilangari meniganyi mudu.
1: Apocalipsis capítulo 8
4: Da la heiri dumba limudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi aba tichukuni wa sedu fidu hon lari gen aba yaliabi aba angeli Aba larana muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri ye gisun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri ye gini lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. abalasari regun lubara huye le derego di luma watu gemet laugi en hita abala chakaruniwa obo wagu abalagu don lirua muruso lida gebo luma lirua muruso lida geburi tidi buwewe luma hidu abalivi le luhabia manjeli lifidu abalachakaruniwa abakati kamahamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho abalasari regun lirua muruso lida gebarana hita hilagwa te sun udru halida me barana le asali regu belu hita me Gringo tugi en sun ugu nei to nyei bo lida barana ligi. Aba liviru no huru angeli lifido. Aba teigo do aba onwe bu warugu ma sielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago un luru wa murusu lida ge duna luma lisense i duna. I gifi diri be warugu ma tugi. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liviru no hagadri angeli lifido. Aba lagri chagu luru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sung hati hama warugum. Leo bole agri chakubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li heredi.
14: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbon. Hiviru no ha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
4: Aba liviru no hasen angeli lifido. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidi buwewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha wati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumadari habai. Busea hagi yebe hovegu. Gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lo hadunga uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Suga furume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru grige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu no. Nyeye aba gate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata kikala uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grige haa mowe kumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari uwa halauti ya golu. Plata, bronce, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
4: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye kubungi yunu.
12: Seraba amisura mundi tempu kubungi luma latara. Aba udabanyame atri ya nula ahuduro kutunyi. Gamalumu mamisura abai kurirule bongu dibui tibiti tempu. Ledega derege wani hongi betu kumbite halubo nye hagoni.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gusurusu igira sidi. Abahanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyuti mabui. Abahondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugriya ha wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Federu Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyuti mabui. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasiyeduru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumun madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
2: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo templu to, to hadigubo ugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida uruweyo to mama hadiga ugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyagube. Aba ati lasaru fadirele inyutumabu ihada agen sunhagia, aba larinyagun lun Jesus.
3: Muna butibusa ni kata, idali asa le harinyagube ibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, muna buga ni kata, aba ilalgu dini fadire inyutumati.
3: Bugi esa Kristu ba ilalire ubungiyo, le lupa ila salbaru niya grigia lida agen hafigo.
1: Aba larinyagun Jesusu lun.
4: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niyabi lida dueri siyalugin.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyutumati ladagragu leli ganyo, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu hilagu. Aba aburiti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu abule serei ariye kati.
5: Ariye kabaige kala kayo habo ibu wago.
1: Aba aburi hagayo waha sudara ligibu wago. Nye inyi feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. Lale tarihi bali abachara guwala rigurugu watu. Aba tarie guni. Aba tarie gulu.
6: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na.
1: Aba leye dagun Federu larinyag.
7: Ibidi ya tigrigia ligeno. Ibidi ya gubayi tino kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagun on a nyinbanyo.
6: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Hanyi banyalun Federu.
8: Inaru ni. Duwe aba hada gien. Yadiga gali lene na buguya. Itara niye badimure ya keha gie.
1: Aba lagume serun Federu. Inye ragua luma afinyur.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu Federu logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
4: Lobara gien la yuguru hagayu bian weyaso, be yeda gu banaw urwa weyaso.
3: Danti le larita gu nloagun, aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
1: Larugan binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tahatiyan liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tiyan lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linywa ni lurudu. Ariha gabalan hadiga lun hasiyaderu ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
10: Bukuya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
4: Bukuya guana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulun.
10: Mona bu tipu sani kata. Riha bati nila biduru itu guti.
1: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejuti Pilato igira gda aba aduriti sagu fedu leluwe yuru sefuru.